0: nasa ding seksyong, edi do seksyong di momento ng romantiko, no? Nagano sige sa nakinang, nostabay kumisa asin nakinang. Esa kita...
1: Esto es por Chile, sí señor.
0: Esa kita... Marco Antonio Solís.